Ay vai shiv ay ay ay live voice ay ay ay live voice albumin Ay vai shiv ay ay ay live